Israel shafwa yenti untonko na wuna. Ayawuna wachie fini kwa siyami. Onipano wae.

0: amofibia monso mon frère mo driver ne normal ni uti asama men fresh ha normal no because medina side driver ni normal na be ma wono eno so 0595 72 42 79 79 79 me ba wo ya na ma pon 0595 72 42 79 69 mpa driver ni ashama mo so mo driver ni toladi ma me bo me na ma na onkrofo yira won so ah enye driver se me anka sa me number o chira mo de beba ma mo be fa ka afi ka so asuhum e ba ni nyina no mo number pantang de pantang kan offering labadi osu mo amoba ni na no tachi no wa me number anka sa sa mo de beba asori dem amun furu basis ni bi ni 0248 0248 122 139 0248 122 139
1: no se si amene wo edin komano papa soja sorry ne nama eye 0248 122 379 0248 122 379 eti papa soja sorry se si a ofrene papa soja nkasa eno obedin komo kama eti chain wa ya doma ye nyina ye ko akoji netie ni bi na ye ko yusu sa e da ko ye direction ni bi eti nama ni ye 0248 122 379 0248 122 379